0: ಹಲೋ ಹಲೋ, mwara musamahoro ninde tuyaga volume
1: yataro
0: razaro ngaho muri butanyerera
1: aha muri burunga giharo
0: giharo burunga sawa amakuru y'imisi wana
1: imbo nimbo nda kwanda kwira se ari yo se kwanga hitu yum
0: iyo nkuru niyo
1: yego ati iyo nkuru niyo kwa bihinda sha igiri kure gose hitu yumba neza.
0: Muri make ntimutwumva neza mugabo iri kiravuga.
1: Irya kamugira kure kose n'aguma hindira mikino kinini na ya radio konso mvugira.
0: Reka baravyumvise buriko baracha bahava bavuguta.
1: Sawa.

0: Bobby Bone. Mwavyumvise.
1: Yesi ni ndirimbo imaze isaha imwe gusa igiye ko urumva ko ari TikTok uri kurumviriza ikiganiro Indondo Hit Show ihiti doze ndirimbo doze zashoye gusohoka ziba tuba turi ngaha nyene turi gado turi kumwe namwe tugenda turanabikorana ndakwibutsa neza ko ikiganiro Indondo Hit Show ijwi uri kurumva ni ya DJ ni ku munsi wa gatatu nkuko tubikora indwi yose iyi bayise inkuba tuva ku nkuba rero izire murazigo ku munsi w'ejo twabwiye ati gikogwa gikogwa hariya muri isanamu bamaze kuba berekana yuko ari gikogwa ashobora kuduha bidatevye rero ni iki yacise Sibomana.

arishura cyane abantu bagaruka ati ino ndirimbo nubwo mugo murumviriza umwe ngo nta bintu biri yo ngo urukurumviriza ngo nigutya nagutya ngo izamu ngo ngindirimbo rero z'amajambo meza ngo narabahaye indirimbo narazikoze ubu naratahuye ico bakeneye hariya mu mahanga ngo naco gituma ndiko ndiruka biraryoshye rero gukorana indirimbo n'umuntu yishimira kwanza ko mwakoranye collabo turabye ku ruhande rwa Axel ngene ariko arabandanya akorera challenge ino ndirimbo abona ko ari indirimbo yiyumvisemo na ye na Naxo bose urumva ko ari indirimbo bashoboye gukora nabo nyine bumva ni hamwe twomuronka satubi twizere ko ariho tworonka inyishu neza ati SK warumva warashizemo barumva ati evora reka ndirimbe nga kuko indirimbo upupu nako izina upupu yagumye ariko rarigarukana bivuga yuko iyo ndirimbo yari isanzwe ihari nimba bashoboye guca bumva bakaje bumva ati reka dukorere muri iyi nyene niyo nyene yari ihari umva vyose byose n'ibibazo tubandaza ariko turibaza ariko ku ruhande rw'iwati na ropero ije gufata kanya ngo zazindi zose muzibagire nuko kimeze canke.

0: mubusoro chamona chiro pasina ngiva jenda pabiora uwe chamona ino sauka benzi chamona mani mani nga kubitaro mbone mzebunga mbone privato nga mchika tibana kukula chane gosi Abrahamu sina ngiva gie mwami wabafana sina ngiva gie mwenye uwe sina ngiva gie abarasta bosi ndababira kirasta mana rabakunda chane gosi akarimu ndabasabiye
1: wii
0: ko abagwayi bose sinabibagiye ratamana
1: mhm
0: ibana ncandababwira ati
1: mhm
0: imana yakunda cyane gusa ati ya ratamana bibuse kora ati akarembo k'imana no basabira basi
1: ego
0: umusirikare niwe
1: ya Israel mbanyi sawa sawa.

0: Allô, allô. Allô. Tugende ku murongo wa kabiri kwa tundi munywanyi. Allô, allô.
1: Ah, kahoro mutamwanja kurundi.
0: Ndagwaye miriwe neza cyane go sumeze neza bwana makadonga wa minga kayove.
1: Na cyane cyane mana ntazi bwo ngaho kwihora.
0: Ndagushimire cyane go. Sijoro giza kuri nde makado.
1: Kuri we cyangwa rundi mahe murongo.
0: Urakoze cyane.
1: Inge na izindi ndi kiri bande bitakati.
0: Mhm.
1: Jamba ndambona bajya bashamanye kugwihona ati Imana ntazi ko muyandi.
0: Ego.
1: Inge na izindi ndi kiri cyire cyomo zidona bini mwana wa mutabantu ane wacu mitakati.
0: Mhm.
1: Alisine mwisoro mwitakati.
0: Mhm.
1: Unabini mwawe ya.
0: Mhm.
1: Chomuti chomuti wirambi. Bikora bagawo idahagi twirambi.
0: Mhm.
1: Buhanda buhanda misigaro twirambi. Bonzi ko bonzi nga muri igitu wirambi.
0: Mhm.
1: Chembo na Lazaro ya Lazaro nga igiharo ya mateka twirambi. Umu ndamwa badimizaje amasongozi nga kugwihona twitakati.
0: Mhm.
1: Mana liyo muyanga yanga ugwihona twirambire wirambire mutaha musaza musaza aduha amahite ugwihona twita bakatire mutaha musaza chembona abajama abagenzi twamanye ku isoko ugwihona bose bitakatire ati Imana ntanzi ko harimbo kazi Imana ihonde
0: sawa sawa

0: Katwakira umunywanyi ku murongo wa telefone alo. Ndagwaye miriwe neza tuyaganande.
1: Imaputa batemu bapfanye sagaruti.
0: Abantu batatu kugira ngo duhumwanye abandi.
1: Wambere ni mapfumo yekwara n'afanyoze.
0: Mhm.
1: Niba ke tumutumba bya Mungu adutwara neza. Ngatangaruka ngatabona ngahaye uwo batatira yo nasi akapikara akatwara ikinga neza kwirambi.
0: Sawa sawa. Donavine Mwaro atasha Cedric mu motari na mama we na basaza biwe Arsine mu busoro ni wamwibagiye na Chege Reminga ukahitaje misigaro mu rubuga Fibe na Shomozi Layani na Benwa na Makadu Yanwa na Ere na wiwe na DJ ngauka mujumaritse mani bila majoro na ndarura Putine na Fisto na mama wiwe abugiyaremye na Claude Nyakararo Bahamazi ngo bakunzi bose ku izina rya Donavine ngo bagire